0: power sa soundtrip.
1: Power sa laughter.
0: Oh yeah.

0: Ah, pare. Mapa talaga ka man?
1: Day, pare. Mapa talaga lamang.
0: Ah, pag-una ko, mapa talaga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only.

0: Amor.
1: Ano man ang problema mo, iho?
2: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differences ni. Bisan utot kudok ni nung kabati.
1: Mugili. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
2: Dok, epektibo, gintudok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
1: Gali. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
2: Hindi, dok, ha? Nagtunog na ako nutot.
3: Abaw! Puwerte!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano ba ang klaseng toothpick ini nito? Saru-saru ina sa nanganip, madali po kumari.
1: Aw, dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ikasana na kabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari. Yeah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: Sarah, bahan na lang ba umata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Ba magkanag-ingon? O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na pag-ila. Kabalo ba ka? Pag ang babay buntis, dilihan ay magulanon. Para si Mayor, ayun na pag-ila. Kabalo ba ka? Pag ang babay buntis, dilihan ay magulanon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailon ako, Nimo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailon na tika. Sige na. At lo nang iplastar kay mo bisita po ng aking gumpari nire. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: iyo yaman daw kang photographer na iyan.
1: Nga ta, Mambi?
0: Kansarang al daw ba gani? Nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyugin-ugin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga.
0: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyog!
2: M-O-R

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, kung saan man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na cool girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay! Ah!

0: Subo lang ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ikaw dong ba? Samo yung kay ka ba? Sige lang kang katawa diya. Sige ka lang haha. Maglagot siya ko karun. Haha mapug ka ba? Hahalukan taka.
1: Ana!
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali. More sa tanghali.
3: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night.
4: What the f-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Who got more?
1: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
2: Who got that more?
3: There's more
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Woo! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nilang may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napa yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ako niyang kalo. Ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano. Munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Na... Wadyo ko kailan ang tawhanan na. Kay Sara gud may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay Lahiog Trip. Di, gud may close ang tawhanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon mo nga kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O, si Mang Kanor.
0: O say kaila, pataka niyo kong putong. Pataka kong pasangil. Chief, wadyo kong kailanan ng inyong giingog sa no. Ayaw ko ninyong pasangil na kay Demi Close, ana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
5: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow! Ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!

0: Mapapanighay ka sa sarap!
1: Sa tanggalin, araw-araw fiesta.
0: Dahil ang saya, non-stop!
1: Sa tanggalin.

0: Uy, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo maya. Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamuti, permi kong naruramduman so kipadi mo.
2: O oh, nata, madi. Arog kayang kadakula? Bako!
0: Arog kayang kaati!

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat ka dong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy, nagkalawom, ang gudang akong gugma diya kanimo, ay, ya.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanoy, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw og mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre maliling. Para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ning salida, mong kanoy.
0: Sige lang, maliling. Pagkauban ko ni mo, mula mira ng salidahan na. Na pinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala, mong kanoy, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Pero kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong gituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto.
2: Ang kanor, gitugnaw ko ko ay.
0: Mau ba? Mandali diri. Bukutan di ka siya kung mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan ni. Ahem! Ay, luwa na, makaupaw na. Ahem!
2: Sabaa po doon na niya mong kanor. Eh, kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panamay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyot kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutanog sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa likuyogan.
3: Nagpakuyog, day

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, lili mga pisos.
1: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station?
2: Abaw! Puwerte!

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

0: Hindi ko.
1: Ilingin itong bangay sa taas. May, sa top floor.
0: Manok sa
1: gano'n. Hindi ko.
2: Alam ka, ano?
0: Sa luwa na ba niya? Sa luwa na.
3: Eh, kapulang siling kayo. Eh, is coming. Lahat po ng problema ay merong solusyon. Yan nga lang po ang inyong alalahanin. Huwag po kayong magpapakamatay.
4: Eh! Rina mo lamang! Walang signal sa baba! Hindi ako nakakasin!
5: Mga akin ako!
6: Sisay ka rin ito sa ano?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh.
3: Sorry,
2: miss. Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ah?
5: Hey, unsay ako, ah, madam? Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, good Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali, ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuhang lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-anak ba?
6: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor? Takani!
5: Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka. Binuangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, tawa ka, boss, na dito nga ba po niya?
6: Magkano, balik din eh!
5: Pumirot, halang na kay Suka! Tapang!
7: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kadung, kahoy kadung. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i ana.
1: More music. More music. More variety.
2: Yan ang fully loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Shabby.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon. More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
4: Hugot pa more!
5: More music?
6: Give it to me, baby!
5: Sa M-O-R, meron! More! Sa hapon!

0: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
8: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: sa hapon.
1: Yeah. Tara, sumama ka sa akin. Alam mo na,

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brownout. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko kamang tri... Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka rin sa anak. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog, anak. Pagkahumote niya mo, darling, mabis-bisa na ganyan akong yutang gauga, darling. Ako ni masimaso niyang tiil. Ali, kaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili, ma, oy. Pauga nang gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mao ba? Patik-atik pa din ka? Dali-dili, dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw, ma. Dali. Ayaw.
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Nothing but the greatest.
5: Mga hits ngayon.
4: Chill ka lang with only the hottest.
5: Isn't it amazing? More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Reloaded.
1: Pangmaramihan.
0: Sangga sa tugtugan.
2: Let's get it on.
0: More sa hapon.

0: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deloy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, nata may langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palang sir siniraman. Sulangaw, maingawaman.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ibabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting daluhan niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni Aron di ko manakpan. Makabalos sa dyan ko ni mong silingan na kayo. Pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, kano!
2: Panamay, akong silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko, papa! Pintikon na hindi ka muna ang harap!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna ang ka o papreso na ka!
2: Tingin mo na lang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na, o ga? Pinti, ikaw na ka.
2: Ayaw, ayaw, ayaw. Okay, okay, pulong ko, pulong ko. Ah, ah!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
2: Pre, akong to pre ngaw.
1: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray ito sang bisaya ko nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo pre.
2: Hindi ko na yan magbati pre. Ja, mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
1: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mabangka ni kay pikando niya ang pitakak sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlock, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyukuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang turo niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko dali sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatinha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dayon, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, mura kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko dali sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisend na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag silbi, nagigakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabawa. Oh, dara. Oh, send na. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihari may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
2: Sana!
5: Prindag ang mga appliance, eh! Lukdo-lukdo malagi ka na!
2: Basta ba na, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo na ginala na kunay para na ako ibinin siya. Nabangi kong arsa ninyo ni Pauli sa balay, ha?
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nor, unsay in English sa saging?
1: Ambot, ma'am, wa ko kabalo.
0: Unsa? Saging lang, wa ka kabalo sa in English? Munalan ta kakaran.
1: Ayaw lagi, ma'am ba? Na.
0: Very good.
1: I got my...

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hugot pa more!
2: Oh miss, urong ka pa para may makaupo pa.
3: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa eh. Ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
4: Who got that more?
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako, Budoy.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Bay, 5 seconds na lang,
3: bay! Bay, absurd na ito ni bay!
2: Namang 2 points ang kalaban!
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurd mo ni, absurd mo ni!
2: Oh, Pamino team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go!
2: Oh, sige! Let's go, team!
4: 1, 2, 3,
2: 5! Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude! Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, bay?
2: Oh, ako lagi, Mang Kano?
5: Na! Kung saan mo na yung set play yung tarawa ko, wala feel din na mo, ande. Pagkabanga, yun yung mga coach. Wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ipang coach dyan. Permanente champion na nga mong team. Ikaw na ako kakuya mga coach. Nagpatudlo unta ka na ako.
2: Mauba, Mang Kanor. Kining, pasailo ako, ha? Kining, mo na maguto ang mong naplano, good?
5: Wala, di yun mo kanya huwag na yung mong plano. Feel din na yun mo.
4: Pasabay, gano'n na kayo, Pagpapay!
2: Oh, di ba na? Shut lang one time! Shut! Champion na team! Champion na!
5: Hoy, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong gisundong di mo itong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Galing kay kakay mong gisundong ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta mga onta!
5: Yes! Kana! Oh, asaman ta! Hindi mo sampaw kaon. O, pag-uwi pa ni Hapon ba?
6: More suck up big.
7: Let me take you there. My only radio. More suck up B Express.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ang Changi Mitchell!
2: Kumpleto sa ligado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Mitchell!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Mitchell!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi Mitchell!
2: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakal, Choy, pain reliever, Choy!
4: Pila ka bilog!
3: Isa lang guro, Choy, ah! Sabon niya duwa ako, mala nasakitan mo!
4: Hot dog!
5: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck up.

0: Ang buti ada mo pala nga ba? Ngayon nga ka itonggit sa ako, itonggit ko. Hindi ilang po mo rin. Nalang kuya.
1: Be? Uy, hala! Nag-brown out! Girl, din ka na girl!
0: Ahay, ah! Arigin ako sa tubang mo!
1: Ah? Ara ka dagali? Tsak, togin mo yung gali sila, day!
2: Ngi! Puwerte!

0: Ikanoy, pag bumiragsak ka nga ni Sexa mo, lingawan mo na na aki ita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na daw.
0: O niya, Nem, kumusta sa Sexa mo?
3: Who you? Bakla!
4: M.O.R. For life!
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
4: Hugot pa more!
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express!
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya. Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta.

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sa balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya iwala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Por ti.

0: Bro, bro, bro. Mm. Mga humingi na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just good lord. Such a disgrace to our friendship, di ba?
0: Ano ano humingi na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang ginalandigan sang F lane.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Google.
1: Google.
2: Google.
3: Google the more.
0: Google the more.
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Who got that more?
7: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
8: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: We're galing yung water nyo.
1: Ano ne?
0: We're galing tong water nyo.
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgosan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa'yo mo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
2: Kanor!
1: Yes, darling.
2: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubyak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ko. Kasabot ka?
1: Yes, darling. Subukan gini akong darling ko eh. Bisang maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol na ko diri.
3: Uy, nanimaho na dyan kong kaslom, ani kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa, maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani,
1: Padamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
3: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak din ako ang pani.
1: Wala magbisay ang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
3: Ang akong pilok. Wala ko'y kilay.
1: Kung lagi mong kilay manibalin sa imong baba, mura nagbigunti. Dahil yung kaya kagpalit ka, huwag nga nga nga kagibisang lapuan. Ngayon mo, ma.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May obra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di ka kaloblo. Ano, at kasi, bago lang ko ito palodo, oh.
0: Nga, tani, pre. Mapaupoy ko, tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa-Red Cross ka?
0: Oo, pre. Ah,
1: oh, problema. Dada ka pa sa Red
0: Cross, blood. Ano na, blood? Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test?
1: Numa? Blood type? Blood testing, ah,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, oh, blood testing, pre.
1: Ate, okay, problema. Ato, tambay. Nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, updahan na ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man imo, ha?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
2: Addition Subtraction Subdivision.
1: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayarap man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara nahamtang sa panganod sang imo panumduman.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yakabastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina? Te, naglupad na lang manok ko kay.
2: Abaw! Pwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: 그것.
1: 그것도 more.
2: 이상 X lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay X Trarice.
3: Who got that more?
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: being late.
1: More Sa Gabi on MOR, my only radio.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Di ka diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ang Changi Nichon!
2: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Nichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Nichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Nichon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy.
4: Ano mong bitchin, ho?
3: Gamitin ko lang siya sa bigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.

0: Kung si Sayo maurag dibdib, palawasan at ang makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sakot silyo pa daw. Makisaksakan pa. Puro pundo na, uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang. Sakot silyo pa daw.
3: M-O-R. For life. More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ano po nimo magbagabasay? Ganun gahilak man ka diha?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitek.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo.
0: Pagdaman.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor!
1: Ay, tara!
3: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatuang gamay man na.
1: Ah, kade! Muna'y gitawag ang Miracle Indian.
3: Miracle Indian?
1: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kaya kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
3: Aba! Unsa may mabuhatan ng Miracle Indian ni mo?
1: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuan siya, kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
3: Uy! Maayo na! Atong sulayan, we.
1: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
3: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
1: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo man kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
3: Dili na tinood!
1: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
3: Dili lagi na tinood!
1: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibo doon kong traidor ron pa rin toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
3: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
1: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang toro ka. Ibo doon ang panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Maganor!
4: Ah!

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayo tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-alap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ah, ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Aw, di. Pabakalugod ako bagong gam.
3: M.O.R. Good life!
4: This is your M.O.R. safety tip. When you're about to enter an elevator,

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinte, tubig, mubayad pa tagrinta sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, pang-gastos pa nato din, he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imong sildo? Nganong kulang imong sildo, kanar?
2: Daling, ba't din ni nang tarsing, ba't din niya karon? Nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sildo?
2: Daling, nakasakay ko itong bagong bus na nai-TV. Pag kanindot na, pag yung CR sa sulod, akong ibunyagan, oy.
1: Ang sildo, asa!
2: Kabalo ka, daling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo, sildo?
2: Karong pa kong kamatid ko, daling. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko, aniya.
1: Atik-atik, pag yung taha, asay mo, sildo!
2: Ay, kalami, mali kong tagad doon. Tayo na sa beach.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi kamo magkalipat magbugtaw. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sumagdaman. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 구글.
1: 구글.
2: 구글.
0: 구글 more.
3: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
4: Hugota more.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick,

Inako tagirap, alam ko marami yung nakamasid. Dama ko marami yung nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maride!
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta, binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang pagala ko kaya, mas mo niya narugsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.
3: You're listening to M.O.R., my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro? San Pedro? Ano nada sa pihak man?
1: Kwan, impyerno. Pirti na kainit.
0: Dito lang ko ah.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water.
3: Abaw! Pwerte!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Kuya Bayad, isa lang.
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no? Ikaw, tik mo. Natatay ko ni o ni baga o. Ano yan? Apat bagang F?
2: Ay, susman si nanay, ang buot sabihon ka yan, fasar. As in, fasado.
0: Aw, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan, fatal.
3: Joke

0: Dung, gani na lagi gua ni dung bakong ni lodung ba? Kapoy gid siguro ni banatuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga muundang man day nang oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.
2: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kus kami lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sana 5K lang tamudagan, di.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kagkakaroon mo gwapo ba?
2: Ay, nitaw, son. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, dito tagal na mga kikiru dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Imuha na ning tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagugun ako ni ew sa loon.
4: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yotz. Kay wa na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.

0: Google.
1: Google.
2: Google.
3: Google the more.
0: Google the more.
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Who got that more?
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela. Uma.

0: ako, birthday ko, June 12.
1: Ano galing ito, egg?
0: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pauna, no si Karyang ni man, bau puwerte.